wonke umuntu makaphakamise isandla sakhe sokudla athi maphorisa ngisize ngikhulume iqiniso. Iyo lengoma siyafuna.